0: Assalamualaikum. Kayak tiga yo.
1: Halo.
0: Oh iya.
1: Belum
0: di share. Masih tetap.